0: za 12 zirenze minota 24 njana kabiri n'ibice bitatu njana kabiri n'ibice bitanu Kiss FM Kigali's number one hit music station ikaduhamagari
1: okay
0: tebu karindwi cyenda
1: ariko Ha ex banyu mujye mu bakango.
2: Ya hita kirenza ndakurahinye. Ba ex na barakari.
1: Aha.
0: Hello.
3: Edo.
0: Waramutse neza.
3: Yaramutse.
0: Eri bimeze bite?
3: Eh?
0: Bimeze bite eri?
3: Nitawa.
0: Ah. Ye, nye ditwa Rusine?
1: Anita.
3: Eh?
0: Ya arakubwiye ngo yitwa Anita. Aha ni kuri Kiss FM. Numero yawe twayihawe no muntu. Twayihawe nawe. Twayihawe n'undi witwa Anita n'ubundi. Wakangutse se?
3: Eh.
1: Wabuvuye mu buriri cyangwa uravugira mu buriri?
3: Wabuvuyemo.
1: Hari ikibazo gikomeye rero tujya ngo tukubaze. Ese Anita uramukunda bya nyabyo?
3: Yego.
1: Nase kubera icyaba yumva umubeshye.
3: Aya,
0: nago muze. Ani ko yatubwiye.
3: Aya rabeshya.
0: Tamaye ngirigo ze. Urangara beshya
3: na. Ndawe ambesh.
0: Hmm?
3: Etinda ambeshya.
0: Ngo we ngaba yumva umubeshye.
3: Aya.
0: Hmm. Aye mubwiye ryari kumukunda se. Ashize igihe kingana iki?
3: Ashize na amezi abiri.
0: Ah. Umukundira iki? Umukundira iki?
3: Umukundira iki? Uburanga bwe n'ubwitonzi.
0: Ambo. Okay. Ukora iki se kugira ngo urukundo umukunda rushobe kugaragara? Bitari mu magambo gusa.
3: Muri iki?
0: Abakobwa abantu ntabwo bakunda kubibabwira gusa baba bashaka kunabibereka.
3: Ndi umuhinzi ariko. Amukunda
0: nyine. Oya. Ndi kukubaza umukorera iki kimwereka yuko umukunda bitako bimubwira gusa atangiye kumbwira akazi akora. Hi. None se ko yabimbwiye we yambwiye ko ariyo mpamvu nyine atakwizera. Nge ndi kugira ngo ngufashe nk'umuntu wateretse umukobwa akanyemera tukaba tuna abantu bo ngubu. N'umugore wawe.
3: Ndashaka ko nzamukira mu mago.
0: Nibyo nshaka kugufasha nyine nk'umujama wanjye ariko nawe rero. Umukorera iki? Ujye umusohokana. Mukajya ahantu mukicara mukanywa agafanta mukaganira.
3: Ibyo ntabwo byabura rwose nawe urabizi.
1: Uramuhamagara, uramwandikira, umuhamakado, kuko ibyo bintu byose mvuze ugomba kubikora.
0: Mbaye ndumva koko ibyo bintu
1: byabura ikibazo ikibazo urabikora
3: ndabikora
1: okay
0: Anita rero bari yigiza nkana
1: ubwo rero Anita mugani wawe arimo kwijijisha
0: ntacyo reka ubwo ngubwo turanabisengera n'amasengesho abakenewe buri ibindi nabyo bizakunda.

0: Yes. Samuel zirenze minota 8. Kiss FM jana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu. Watwandikiye rero yatubwiye ati nakundanye n'umusore imyaka 7. Rimwe aza kunsura hasanga mubyara wanje turicarana muri saroho aciyemo akanya mubwira ko abaganira na mubyara wanje nkajya kubategurira icyo kurya hanyuma icyo kubakira ngarutse rero nasanze bibwiranye ndetse banahanye nomero ariko sinabimenya kuvubwa umusore yarahindutse yewe nansaba gutandukana nawe ndamwingingarananira mubajije impamvu ashaka ko dutandukana ambwira ko asigaye akundana na mubyara wanje ariko nawe yaje kumenya ko mubyara wanje afite ubukwe n'undi musore aragaruka ngo aracyankunda muhakaniye rero kuko yaraziranye na famiye yanjye yabwiye papa maze papa ambwira ko ntinamwemera azankura mu bana banje ntinamwemera umusore ko azankura mu bana banje
1: be
0: ni mu bana be yego gusa nge nari narabonye undi musore kandi namukunda cyane none mungira inama ndakomerewe mbigenze ne
1: Okay. Kuri 0788 83 13 23 WhatsApp, Facebook jana kabiri n'ibice bitatu, application jana kabiri n'ibice bitatu.

0: Kiss FM. Da, moja zirabura i minota i čumiute za matki žena kabiri ni vičevita tuni žena na kabiri ni vičevitanu. Kigali is number one hit music station. Turi mutigani no the Kiss Drive. Jadoma aksa mge nanje na amge nanje Sonia Lola. Ariko na none turi mumganya uwo kurura umutima. Numu
1: jeyi. Mge na sosoma.
0: Oh yeah. Numu fie Mary ya tugie ngo akura kazi komurugo. Ariko na none umgana we aba iwabo kuba jeyi chango sekuri mama we. None rero aha akora bari kumubwira ngo azane umwana.
1: Aha. Ubwo rero wowe udukurikiye watubwira kuri telefone abigenza ate? 0788 38 10 23.
0: Allo Kiss FM.
2: Allo.
0: Oui.
2: Ngiriwe.
0: Ngiriwe neza, umeze neza?
2: Ewa na meze neza kabisa Sonia.
0: Karame.
2: Amakora makuru.
0: Ni sawa kabisa.
2: Ego na tuza na jadoma gesi.
1: Ego na agusuj.
0: Ni?
2: Ugrabuka ni zemana kesa mududa kagara.
1: Kagarari ya ufa na aperi.
0: Ora ufa she mutke.
1: Sumufa na aperi si. Tuna njena mastari babiri nizo na Sony.
2: Nizo na agenda na agumoza eko Sony ya wenda
1: mwuzi. Okay, na anji nizo numa na mwuzi.
0: Ariko uyu muhungu uri kumva ko we ahise atagetinga.
1: I know, ahise atagetinga
0: ngo mukire ngo ashobora kuzamugura n'ikintu cyadanje gishobora guhindura ubuzima bw'umwana.
1: Ariko kagara nkurikije ukuntu ameze bikwire kumva ko umuntu afite iyo rezoro magabise.
0: Urumva? Turi muri gahunda yo gukusanya abantu bafite ubwenge bwinshi cyane ku buryo karitsi yacu noneho izabiri ku rwego rushimishije.
1: Kugira ngo mugire abantu bafite ubwenge usanzwe ntabwo ari buhari se muri karitsi.
0: Ariko iwacu kagara ni heza haba n'abantu nyine b'abasirimu pe ariko iyo harebeye inyuma ushaka guhita uvuga esha hana
1: n'andi cyane cyatwaye nyine ntacyo atwaye ubona nyine ubona nyine hataraho mu mujyi wa Kigali nubwo hisanze mu mujyi wa Kigali 102.3 Kiss FM.